0: Come on, come
1: on, come on, come
0: on, come on, come on, come on, come on, come
1: La droite
0: est votre la gauche. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, Ano nga man nag Tagiya sa tik huwag ng tigil ng chumali.
1: Siya mangala, mangala.
0: Tagiya sa tik huwag ng tigil ng chumali. Tagiya sa Ano nga man nag Pero ese.
1: Dapat ko mag-gusto. Si. Dapat si Tito na kagadya.
2: No.